tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna nasen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolnyen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hin nil nalar ngkan tala ay ko hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor de pagauka ay ko nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mbase wana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka sta nuwa piso wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuanga yeku lina akorota minister namba nyalo alafia awaren na wumpatan mataso ne wahusu alafia awaren

faka madirinal mi minna barawaran dihida na barabarar na mundu mundi bambuwar be barbaki di kang ragar dirna wile ragri torg na be ida mubindin na runi irin kere in irundu lega mataran na barar wile mundi basonto mumrim nogri mi log talbikira gora kirin anab sab yel kata kirin aninde bindindran tabatsan saban santrat plato padan martin padan redri mi tabatran nan kan kargan padan nan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mi mina kapsan kani kapam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruko bibirba kalani babe babirbina kalan kan bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mina kaymadi yuko kayta wule be ibe mini titim bona tim binguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getim boti togun an kamini si asugu ni de banla me dugna na hatun be sanata bin getu yu

0: Nasa international. Mbya khona ngibona nje mina. Ayi into
1: ngangizola.
0: Nawu kumunye. Awukethi wozana. Nawu. Nzin.
2: Ishumfuze kana namntwana.
0: Kamzwana kuthi. Ayi ngikhangwe
2: iphoza kana
0: no. Ngale ngale ngale ngale ngale. Guys, I'm coming back. Ngizola ngichapu.